Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chauffeur, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Magkikinig ng mga awiting nagbabalik-tanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusapan ang mga interesting at informative topics sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula sa 4EB Studio sa Kangaroo Point, Queensland hanggang sa inyong kinaroroonan. At bago tayo bumiyahe sa jeepney ay nais kong matiin ang ating mga regular na pasahero. Si Boyet Frihinal ng Cavite, kinukumusta ka ng ating kaibigan na si Ronald Reyes. Mag-usap na lang kayo sa Messenger. At si Hector at Eileen Pineda ng Marilao, Bulacan. Ayan. At si Willie at Stella Bar.

0: Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Alas 9 na naman dito sa Brisbane, Australia at 7 naman dyan sa Pilipinas. Kaya bibiyahe na ang jeepney ngayong Lunes. Ako po ang inyong driver, Rob Wenceslao, at ating mga konduktora. Pakilala kayo isa-isa.
1: Mula sa Gold Coast, Shirley.
0: Yan, may ano yan. Officially, ano
2: mula
0: na to?
2: Mula sa South Bank. Ay, stamburi na lang.
0: Oh, sige.
2: Si Reggie.
0: Multi, ano ka, resident ka.
1: Oh, mula sa Brisbane.
2: City, si Sai.
0: Hindi, sabihin mo yung location mo talaga, kung saan.
1: Margaret Street, Brisbane. Ayan. City, oh.
0: Ano yung building? Hindi, wag na. Ah, sige, sige.
3: Mula sa South Side.
2: Uy, South Side lang.
3: Malapit sa Sunnybank.
0: Ayaw pang ano, sabihin.
3: Si Nikki.
0: Yan.
2: Ikaw.
0: Eh ako dito lang ako sa tabi-tabi.
3: O, din
0: ako.
2: Tayo
0: mo. Southside. Southside.
1: Southside ka rin.
0: Oo, oh, yan. Dumayo kami dito sa Northside.
2: Wait, ako lang pala taga North.
1: South oh, ka rin naman to.
0: Hindi ah, North na to.
2: North na to?
0: O, oh, hindi. Gawin mo Central. Central Brisbane.
2: Akala ko pagkatapos pa ng Valley yung North.
0: Yung North.
2: Pagtawid mo ng story bridge, ayan north na. Na yan.
1: North tayo.
0: Oh, paano mo ginawa?
1: Tinanggal ko yung ano ha, sound kasi maririnig.
0: Akala ko tinanggal mo yung anit ko eh. Naka-monitor kasi rin ako para makikita ko yung mga nagko-comment sa atin.
2: Ayun o, may nag-heart.
0: Ayan, may nag-heart na.
2: Nakikita-kita dyan. Puro anit.
0: Eh, gusto niya, ilipat natin yung camera doon.
2: Okay na yan, okay na yan.
0: Puro bumbunan nyo naman. Sige, tingnan natin. Sino naman nandito?
1: Sino?
0: Eh, mamaya. Pag na-post na ni Nikki yung ating ano, dadami na yan. Yeah,
2: pipikit kong mata ko. Alam ba yun, sino nakikinig?
0: Ayun, nakapost.
2: Si Boy Prinas, si Stella and Winnie Bala.
0: Titingnan ko kung sino.
2: Sino yung
0: Boyet Frijinal. Watching and listening. Ayan, hi Boyet.
2: Hello.
0: Ayan, salamat. Maraming salamat sa iyong pag-tune in ngayong araw na ito. Siyempre, hindi naman tayo nakakalimutan ni Boyet. Eh. Tsaka si, ano, si Willie at Stella Bala.
2: Tapos yung natin, yung senador.
0: Lito Kasaul. May hearing, may ano kanina.
2: Oh, live
0: may Senate, ano?
2: May Senate hearing sa BC.
0: Oo, maka BC. Pero ano, nice nating batiin si ano, si Willie at Stella Bala sa Mindoro. Alam nyo ba sa Mindoro pala is laging nagkaka-brown out. Kaya kailangan na nating batiin sila agad dahil...
2: Baka brown out.
0: Eh, kumisan daw, in the middle of the program, nagba-brown out. Doon sa ang gabi ah, ang hirap matulog, 'di ba, pag mainit. Walang ano, walang kuryente. Kaya kailangan batiin na natin sila para madinig nila ang ating.
2: Ay, naku ko lang ang kita eh.
1: Nakakatawa ng kiram. Gumulong ka, kiram. Gumulong ka.
0: Hindi na kailangan.
1: Gumulong ka. Pakita mo yung mga muscles sa likod.
0: Tinitingnan ko kung makikita si...
2: tayo talaga. Yaman mo na yung nakuko dyan.
0: Sige. Okay, wala ba kayong babatiin mga ano dyan sa taga Gold Coast, Shirley?
4: Pinabati ko ang lahat ng masisipag na volunteers ng Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble.
0: Mm-hmm, yeah. Ano, si Shirley, ano na, officially ah, kasama na sa jeepney, may uniform na yan.
4: O, pinakita ko nga kanina.
2: Siya ko 4AB member na yan,
0: no?
4: Ang ensemble member.
2: Ensemble, yung...
0: Ano yung ensemble?
2: Yung organization mismo, member. Because you can be a member as an organization.
0: Really ah, okay. Ah, pati yung ensemble niya, ni-member niyo?
2: I think yes. Entitled sila, tingnan ko nga yung bylaws, I think they're entitled to 3 votes. Basta okay. Mas malaki yung, ano, mas maraming votes.
1: Kailan ba next button?
2: Bukas.
0: Iboto si Reggie.
2: Bukas for the group. Tapos yung AGM ng stations.
0: In ano yung pagbabotohan bukas sa group?
2: Kung sinong pinakamaganda. May pila ba?
0: may ano na yun yan. May mambabash na naman.
2: Magpasahan ng corona.
0: Ah, okay.
2: Ikaw naman.
0: Hindi ako pwede.
2: Taon, 15 years ka na dito, hindi ka pa nagko-convener.
0: Hindi na. Conveyor lang ako. Hindi ako kundinor, conveyor. Oh, wala na ba kayong babatiin? Eh, siyempre, babatiin natin lahat yung mga. Ayan, tatlo na. Oy, salamat daw sa greeting, sabi ni Boss Willie. At saka si Boss Mark, taga dyan din sa Calapan, Mindoro. Nice nating batiin. Ayan, ayan, dumadami na. Para ba malaman ko? Oh, naging apat na.
1: Sila naman nanonood eh.
0: Pero dumadami.
1: Ha? Si Dave. Ito,
0: oh, ito, si oh, Eric.
1: Dave. Hi, Dave. Good evening.
0: Sinong Dave yan?
4: Kasi friend niya.
1: Sino daw Dave yan?
0: Hindi, baka tulog na yan si Dave pag ganito oras eh.
1: You're still up.
0: Okay, Dave. Good evening.
1: You're still up,
0: I can't imagine you're still up.
1: Ah, ito, si Eric Nievera.
0: Ah, yan. Ano yan? Kamag-anak ni ano yan?
4: Martin.
0: Martin Nievera.
1: Ito ba yan?
0: Hindi, totoo nga. Totoo. Tapos ano yan? Taga Perth. Ano natin yan? Ah, representative natin sa practical shooting. Kaya ano yan? Huwag kayong magulo.
1: Huwag
0: kayong loloko-loko dyan.
4: Professional athlete.
0: Oo, ano yan? Multi, ano ang tawag doon? Multi-awarded. Dumadayo yan sa Pilipinas pag ano. Kain nga lang, hindi yan.
1: Kainan.
0: Sa kainan.
1: Oh, dumayo siya dito ngayon.
0: Oh, dito ka dumayo. At marami dito ano, nakahanda para sa ating...
1: Bawal magutom. Pero
0: gutom na gutom. Kantahin nyo na yung theme song. Yung ano...
1: Kain na kami. Dala ni Nikki Domingo. Oh.
0: Oh, sige.
4: Kain
1: na kami.
0: Oh, magpapatugtog muna tayo.
1: Events by Nikki.
0: Nikki.
1: The one and only Events by Nikki.
2: Events!
0: Oh, sige. Patugtog muna tayo ng isang awitin para sa ating mga listeners.
1: Awit!
0: Awit! Kabilugan ng buwan. Kabilugan ba ng buwan ngayon?
1: Hindi.
0: Hindi? Sino ba yan?
4: Ay, o tama.
0: Oy, pwede na to.
1: Ano?
0: Apo Hiking Society.
1: Pink Moon. Oh, di ba cute?

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. At meron na tayong 16 minutes past the hour.
1: Hindi na nakatanggal yung
0: yung mic.
1: Ano, yung tag doon.
0: Okay, hirap dito ah.
2: Nag-mute pa. May pa-mute-mute pa tayo. Game.
0: Oh, ano ngayon?
2: Kayo po, yung oras po natin ngayon ay 16 minutes makalipas ang alas 9 ng gabi. Kayo po nakikinig sa jeepney umarangkada sa ilalim ng tulay ng Storybridge, Brisbane.
0: Yun. Hirap dito. Ano ka pa? Cameraman.
2: Minsan sa ating kasaysayan.
3: Ayun!
0: Oh, sa araw na ito, July 6, 1765. Ayan. Alam niyo ba yung kalsada sa Rizal Avenue? Yung Raon? Attraction sa Raon?
3: Di ba ito yung mga electronics?
0: Electronics, yes. Yan. Mga gitara, mga radyo, mga electronic devices. Parang J-Car dito. Mm. Yung mga nag-assemble ng mga amplifier, speakers. Ayan, sa Raon ka pupunta.
3: Bakit kaya?
0: Pero alam nyo ba kung si kanino pinangalan yan? Yan ang topic natin ngayon. Yan ay si Governor Jose Raon. Siya ay dumating sa Maynila noong July 6, 1765. Mm. Isa siyang Brigadier General dumating sa Maynila at siya ang ika-50 Gobernador General ng Pilipinas. Pinalitan niya sa ang pansamantalang gobernador ni Francisco Javier de la Torre. Hindi ko rin kilala ito. Ah. Dumating siya sa panahong kagagaling lang sa Maynila. Gumaling pa lang ang Maynila sa trauma ng British occupation, 1762 hanggang 1764. 2 years lang pala tayong na-occupy ng British. Pero nung umalis sila, wasak ang ekonomiya at ang takot ang mga tao at magulo ang administrasyon. Ayan, ang pagdating niya, ang mismong araw ng pagdating na Raon, dumating din ang barkong Buen Consejo, ang unang Spanish ship na naglayag mula Cadiz papuntang Maynila via Cape of Good Hope matapos ang 1652 Dutch control sa ruta. Dahil dito, umikli ang biyahe mula 5 buwan tungo sa 3 buwan. Mas mabilis ang pagdating ng utos, kalakal, yung utos galing sa Espanya yon, kalakal at ideya mula Europa. Pero tinanggihan ng mga negosyanteng taga Manila ang bagong ruta dahil banta ito sa kita ng galleon trade. Hindi pala doon dumadaan ng galleon. At ayun na, mga businessman talaga, no? Kailangan maprotektahan yung kanilang mga negosyo. Hindi tinulungan ni Raon ang barko kaya nagkaroon ng scurvy outbreak sa crew sa pagbabalik nila sa Spain. In-update ni Raon ang 94 ordinansa para ayusin ang lokal na hustisya, pigilan ang pang-aabuso ng mga provincial governors at protektahan ang mga katutubo. Sa edukasyon naman, nagpatupad ng utos na bawat baryo ay dapat may paaralan at guro ayon sa reforma ng Count of Florida Blanca. Naging pundasyon ito ng mas malawak na primary education sa Pilipinas. Yan ang ilang mga contribution niya sa education. Sa ekonomiya naman, matagal ng problema ang kakulangan ng barya. Puro silver pesos ang umiikot at kadalasan ay napupunta sa China. Talagang mahilig talaga China sa barya. Pinayagan ang pag-mint ng copper barilas noong 1766 at kalaunan ay copper quartos noong 1769 hanggang 1771. Hindi ko alam kung ano yung copper quartos. Tsaka copper barilas.
3: Diba meron tayo dating coin na square?
0: Baka yun.
2: Parang plastic.
3: Plastic. So, hindi siya yung copper.
2: Sila-pula-po. Isang sentry.
1: Yung makapal.
2: Ibig sabihin, hindi mo alam.
0: Hindi, yung hindi kudrado yun. Medyo...
3: Kudrado.
2: Kudrado. Yung na-pula-po.
3: Rounded lang yung edges. Walang isang hindi siya matulis.
0: Pero kudrado. Square, ah?
3: Yes.
2: Na soft yung corners.
3: Hindi daw niya inabutan.
0: Baka nalampasan ko lang.
3: Okay ka lang.
0: Ayan, dumating sa Maynila ang lihim na utos ng hari sa na ipalikas lahat ang Jesuits noong May 17, 1768. Pinapaalis pala yung mga Jesuits dito sa Pilipinas. At sa halip na agad ipatupad, nilihim ni Raon ang utos kapalit ng malaking suhol, 20,000 pesos. At ibinunyag ito sa mga Jesuit superiors. Ano ba yan? Nagkalagayan na agad. Yan. In the end, ang pagbagsak ni Raon, dahil sa ulat ni Simeon de Anda y Zalazariwalyan, pinalitan siya ni noong 1770, sinimulan ang residential judicial review laban sa kanya at sa mga kasamahan niya. Inilagay siya sa house arrest ng 10 buwan. Humina ang kalusugan at namatay noong January 4, 1773 bago matapos ang kaso. Ang kanyang pangalan ay nanatili sa Maynila sa dating Raon Street sa Quiapo. Si Raon ay halo ang kanyang contribution, reforma at katiwalian. Nagpatupad ng edukasyon, ordinansa at monetary reforms, pero binansagan ding able but unscrupulous dahil sa suhol, paglabag sa utos ng hari at pagbaluktot ng sistema. Isa siyang klasikong halimbawa ng kolonyal na pamumuno na obedesco pero no cumplo. Sumusunod sa utos pero hindi talaga tumutupad. Yun ang kanyang naging ano, parang iniwang marka sa history ng Pilipinas.
2: Ano niya lang, sariling interest niya lang yung pinotect niya.
0: Oo, tsaka parang ano, umuulit lang, di ba? Mm. Parang yung sistema natin is ganyan.
3: Bumalik
0: na. Katiwalian, suhulan.
3: Pinalitan na yung name, hindi na siya Raon.
0: Oo, ano na ngayon?
3: Gonzalo Puyat.
0: Oo, tama. Ano ako dyan? Madalas ako nagdadaan dyan.
2: So, ano, may inuwin eh. Hintuan ng LRT.
0: Hilpuyat sa Makati yun.
2: Ay, hindi ba? Wala bang Hilpuyat sa ano?
0: Wala. Gonzalo Puyat.
3: Tatay ni, ni Hilpuyat, si Gonzalo.
2: Ah, okay.
0: Yan. O, yan ang ating minsan sa ating kasaysayan. Pagbabalik ng jeepney, naghihintay na ang dalawang, ilan ba mong tatalakay ng ating susunod. Bagong developments sa isang proyektong nagsimula dito sa jeepney ngayon ay ano ba yan?
2: Lumalawak. Next na pag-uusapan?
0: Oo.
2: Magmusika ka muna.
0: Oo. Ini-introhan ko lang kayo para mamaya.
3: Para ma-inspire.
2: Para makabuelo kami.
0: Para abangan yung yung sasabihin. Oo. Para maano sila. Ito kasi mga kasama natin, parang sila parang superwoman. Philippine version. Sino ba yung superwoman?
2: Darna. May bagong superwoman na ngayon, si Alex Ayala. Nag-dive siya ng bola.
0: Superwoman ba yun? Siyempre.
2: Horizontal siya sa ground. Makita niyo yun?
0: Oo. Oh, yes. Tapos pinakita side by side si Nadal. Nakaganon din. Oh.
2: Pero pinakita yung side by side si Ayala at si Darna.
0: Oo? Oh? Hindi ko alam yun.
3: Ito ko yung makita. Parang may nakita akong shot ng parang Philippine news.
2: Oh, it's all over the news. Tsaka yung match niya ngayong araw.
0: Ngayon,
2: 10:30. Bilis-bilisan natin.
0: Dito sa Brisbane.
2: Uwi pa ba tayo? Manood tayo.
0: Manood tayo. Ito na. Para sa inyo lahat.
3: 9.
0: Na mga lumilipad. Si Darna.

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. At yung kanta natin, Narda yan ng Kamikaze. Tama-tama yung sinabi nyo kanina, di ba? May bago tayong Narda ngayon, no? Darna, si...
1: Si Alexandra.
0: Alex Ayala. Ano na siya? Round off, ano ba siya? 16? At...
1: Hindi ko lang basta nanalo siya.
0: Fourth round. Tonight may laban siya dito sa 10:30 dito sa sa Australia kasi libre lang ang dito sa Channel 9.
1: Sa Pilipinas may mga watch party lang. Ewan ko kung
0: may bayad eh. May nagpapabayad. Sa ano yung sa mga local
1: mga watch party
0: sa mga kunwari
1: basketball court,
0: plaza.
1: Saya-saya noon siguro. Siyempre kaabang-abang
2: si maraming cornic.
0: Tsaka fishball. Siyempre nandoon na sa paligid ninyo mga ano, 'di ba? Yung kakanin. Masarap doon, no? Gulaman.
1: Yung ngayon sa Pilipinas.
2: Sa street food natin. May pinuntahan kami nung umuwi kami Philippines, parang yung nandoon lahat ng mga pwede mong isaw-isaw, Betamax,
0: Adidas, IUD.
1: Ano kaya yung scene ngayon sa Pilipinas, mga barangay-barangay? Kasi di ba no, pag si Pacquiao may laban noon, tipong
0: kasi boxing mas ano yan, mas widespread, pero yung tennis ngayon pa lang pumapasok kasi.
1: Pero popular na rin, meron na rin.
0: Oo.
2: Sa Pilipinas. Yan ang follower.
0: Maraming tennis, actually maraming tennis court sa Pilipinas.
1: Bago nagka-basketball, tennis court. Wala namang nagte-tennis.
0: Kaya lang kasi medyo elite sport siya sa atin eh kasi kailangan mo 'yung raketa, mahal 'yung mga equipment.
1: Sa dalawa lang pwede maglaro.
0: Hindi siya
2: team sport,
0: doubles.
2: Hindi siya team sports.
0: Team sport pero konti lang ang ano.
2: Hanggang
0: dalawa lang. Tsaka nga yung equipment is medyo mahal. Pero congratulations kay Alex Ayala. Yay! Dahil pride of the Philippines.
1: Tapos naaliw pa ako sa kanya ang ano niya. Ang galing niya sumagot sa mga interview.
0: Alam niyo ba na siya ang crowd draw sa mga ano ngayon, sa mga tennis tournaments. Kaya ngayon nilalagay na siya sa malaking ano, kunwari yung center court.
2: Nadala sila nung merong, di ba?
0: Sa Melbourne. Dito kasi sa outer court siya nilagay, tapos ang daming tao.
1: Don't put Alex in the corner.
0: Pakita.
3: Ito siya sa ano, this way international. Sana lang.
0: Imbitahin natin. Alex, kung ikaw ay nakikinig.
3: ikaw ay,
0: hindi, sa Australian Open, sasali yun.
3: Sa
0: kaya,
3: Huyong siya naglaro.
0: Kasi next time, dito na siya para imbitahan natin. Bigyan natin, padala natin ng ano, personal invitation.
1: Alex.
0: Oo nga, no? Mag-create kayo ng
2: kasi
0: event.
2: Kasi dumating si Alex Beard sa ating gala.
1: Angie Beard. Lang Alex.
2: Excited po man din ako.
0: No? Oh, sige. Okay. Gagawa tayo ng ano? Pang-invitation kay Alex para sa Brisbane Open.
1: Naka-diver suit tapos may dalang raketa.
0: Yeah.
4: Ito talaga yung Reggie. Wear this. Tulad ng ginawa mo sa mga
1: ay, nako.
0: Ano?
1: Abot ba tayo sa kwentuhan ng ganyan? Sabi ko kay ano? Kay Uncle...
0: Ito, sige. Pasok na. Pasok nyo na yan. Kung paano yung, ano yung new development based from yung inyong ano, Manila Man.
1: Manila Man.
0: Ayan.
1: For, before that, ano, sige. Today
0: bigyan
1: is the beginning.
0: Na, ano? Bigyan nyo kami na
1: today,
0: intro.
1: July 6 to 12.
0: Ano historical date?
1: No, yes. It's a celebration of NAIDOC Week 2026.
0: Mm-hmm.
1: So it's a week that honors history, culture and achievements ng mga Aboriginal and Torres Islander people. What does NAIDOC stand for?
2: Ano nga ba ang NAIDOC?
1: Yeah. Game.
2: Ang NAIDOC stands for National Aboriginal and Islanders Day Observations Committee. Pero more than a celebration, it is also time for truth-telling, reflection, and recognizing the deep histories that shape this country.
1: Tapos ang theme nila is 50 years deadly in Aboriginal lingo or parang slang nila. Mm-hmm. Deadly means awesome, excellent. So 50 years excellent, something like that.
0: Para sa atin pamatay. Pamatay.
1: Deadly. And this year because of this
0: Yeah.
1: Since ano, explain, since na sinimulan natin to.
0: Explain mo sa ating mga viewers,
1: year.
0: Viewers na hindi na so, listeners, no. Viewers.
1: Sa mga viewers na kita this Pearl Dance na una natin pinagchismisan dito one night na habang kumakain tayo ng humba.
0: Ah, yeah. Yeah.
1: Tingnan mo kasaysayang humba.
2: Humba ni AJ.
1: Na later AJ. On, na later on we stage it as a visual spectacle at the naman ako
2: at the Philippine Independence Day Gala Celebration of the Gold Coast Filipino Australian Cultural Center.
0: Wow. Talaga, talaga naman.
1: Presidente knows it by heart. So we presented it there and then, you know, and dinaluhan siya ng special guest natin na si Deborah Ruiz Wall, the Filipino researcher, journalist, na who published a book about the Manila Men. So siya lang ang Filipino author who explored about Filipino migrants, seafarers and pearl divers na dumating dito sa Australia noong 1800s. So this is Reimagining Australia, Voices of Indigenous Australians of Filipino Descent. So that's Dr. Deborah Ruiz Wall. So balik natin ha. Australia 1800s. This means may mga OFW na pumunta sa Australia 150 years ago. Yes. And this OFW, they live and work in Broome, Western Australia. And they form relationships with Aboriginal and Torres Islander communities long before nagka 80 years Filipino
2: diplomatic
1: relations. Even before the Australian Federation, meron ang naging federasyon ng Australia. You know, they were already here. And then dun nagka crossover ang Filipino and Aboriginal and First Nations people. So, ang kasaysayan natin dito sa Australia goes back 150 years ago. So, that was, you know, nabuklat natin yun sa mga research and publications ni Dr. Deborah Ruiz Wall. And after that event, you know, we had lunch with Dr. Wall. Dr. Wall, sabi niya, "Oy, puntahan niyo si Uncle ganito. Andyan lang sa, malapit lang dyan sa inyo. Bisitahin niyo naman." Anong kinalabasan?
2: So we went to his home and then
0: taga saan siya?
2: Taga dito lang.
1: Sa tabi-tabi lang.
0: Okay.
2: Tapos ang dami rin niyang kwento. Punong-puno rin siya ng passion, punong-puno rin siya ng information, punong-puno siya ng papers.
0: Ano ang photos?
1: It's NAIDOC week and then you know we wanted to
0: ano nakuha niyo sa kanyang mga makasaysayang impormasyon tungkol sa mga Pilipino?
1: Ganyan siyang binigay sa amin.
2: Yeah, mga photos. We're
1: doing research.
2: Oh, ready to logo.
1: Because he naka-envelope mo, he's also tracing his genealogy kasi he's a descendant of a pearl diver. Great great great grandfather niya was a pearl diver. Which actually tapos May and then you know nakapangasawa ng Filipino Aboriginal and you know so tinitrace niya ang dami
0: so yung pictures na yan galing sa lolo
1: sa
0: niya
1: kanya yan binigay niya sa akin
0: galing sa lolo niya
2: din sa kanya sa pagre-research niya.
0: Okay.
1: Mayroong librarian na 4 years younger lang sa kanya tapos
2: kaya nga nagkaroon sila ng contact ni Miss Deborah because he is trying to trace his
1: mga lolo lolo niya. Gusto niya pang magsulat.
2: Oo. And ito
1: 88 years old.
2: If you attended the gala and you managed to get the program, this person ang nagturo na mag-dive yung kanyang grandfather.
1: Uh-oh. So this is grandfather
2: ni Sir.
1: Ito na nga ang joke. And, bakit naman ako masyadong malapit sa topic na to? Baka kamag-anak ko mga to. Baka
2: gusto nang sabi ko nga sa kanya, kailangan siya magpa-DNA. My goodness. Baka yung mga espirito, inaano siya. Yung mga espirito, hinohont siya.
1: Pinakita ako sa kanya to. Sabi kasi hindi ko pa siya na-meet. Na. Sabi, may ginawa kasi kami, lolo. Tapos sabi ko gumito. Tapos nung pinakita ko to, si Freddy Corp Tapos kilala ko yan. Kilala niya rin to.
2: Mm. Medyo, mga kabarkada niya.
1: Mga kilala niya. Marami siyang kakilala. Marami siyang...
2: Alam niya mga pangalan. Alam niya, pati super years. Sharp. Years, oh. Tapos yung ano, yung places kung saan na-encounter.
0: So, magkocollab kayo para yes. Ano, maano yung that's mga information na yan. Yes.
2: Kaya meron na kami regular dalaw.
1: So, dumami yung trabaho ko.
0: Bakit?
1: Kasi gusto niya mag-sweat ng libro. Hindi ko marunong ka ba mag-type.
0: Kala.
1: Kami niya, okay. Tapos, sabi ko, ganito nilang gawin mo. Tinuruan ko siya. May phone siya. iPhone ang phone niya. Talo niya ako, Motorola lang siya. Sabi ko, record mo yan. Tapos, i-transcribe natin sa computer. Tapos, i-print ko.
0: Actually, may transcription na yung may mga app. Sasabihin mo na, i-transcribe na niya. Kaya mas madali na.
1: Tapos, sabi ko, tapos i-print ko. Tapos, i-ano mo lang.
2: I-edit.
1: I-edit mo lang. Sabi ko, kailangan may order. Ito na. Sabi ko, ilang anong timeline mo? Nagtanong na ako ng timeline. Oh. Sabi niya, ano yung mga 2 years? Sabi ko, that's too long. Ano, every week pupunta ako dito para mag-transcribe. Tapos sabi ko, ano lang, 12 months.
2: Sabi niya, 12 months. Tapos sabi niya, parang regimented. Pero kailangan may discipline. Bumunod to.
0: Wala kang kakupas-kupas, Reggie. Pati senior, ina-abuse mo.
2: Pero na-excite. Nag-practice sila na nag-practice.
1: Parang
2: mic test.
0: And then, pag natutunan niya yung recording, mas mabilis.
1: Tapos, i-transcribe na lang. Tapos,
0: hindi, itatranscribe na nga, no? Ah. Kaya, i-edit mo na lang.
1: Siya na mag-edit. Siya na mag-edit.
0: Ano pa itinulong mo?
4: Kung ano?
2: Transcribe. Sabi ko, papasok na lang ako pag launch na. Kasama natin ang events by Nikki. Sasayawan.
0: Hindi, pwede naman yan. Part by part yung gagawin nyo. Unara, part 1. Ta part 2. Yung stages nung ano, yung development, nung yung research.
1: Parang diba? Imagine pag nabuo talaga to.
0: Ngayon ka na naman.
1: Wow.
0: Ngayon na naman.
2: Tapos ilalagay, gagawa na naman niya ng ano, production sa stage.
4: Hindi ko ipi-play.
0: Si Reggie naman, may tumatakbo na naman sa utak niya. Nabangan natin.
2: Kanina meron yan eh. Habang naghihintay sa inyo, meron na naman siya nakitang video na ano.
0: Na-conceptualize na naman.
2: Oo. Kinukunsi naman ng mga listeners.
0: Edi magkocollab na naman kayo. Meron ng mga koryo na lumalabas dyan. Tsaka ano, meron. Costume.
1: Meron pang ano, meron pang opera, meron pang aria.
0: Ito ko, meron kayong katabing ano, kumakanta. Oh. Aria, aria. Ito, aria ng aria lang ito. Oh,
1: yeah. Sinabi ko, you have to be disciplined.
2: Umuo naman si Tito.
0: Si Lolo. Pamihira naman pati si Lolo.
1: Kasi ang dami niyang kwento. Kayo kasi hindi kayo nagtatranscribe ng mga interview eh. Tingnan mo itong interview nung ano weekend. Kaya hindi ako nakalabas na.
4: Hindi mo naman sinabi.
1: At, ang hirap i-edit ng content, no? Kasi parang kung patalon-talon ka, ang hirap. Saan ba papunta ito? Paano ko to i-consolidate?
0: Hindi, kailangan yung question mo structured para ayon sa gusto mo.
1: Discipline.
2: At saka yung 2 years niya, yun yung ano, yun yung style ng kapanuhunan niya.
0: Teka muna, ang haba na nung pinag-usapan natin. Ano ba pangalan niya?
2: Itatago muna natin siya sa uncle. Tito.
1: Tito.
2: Kasi medyo...
0: Kasi baka maunahan kayo, ano kaya?
1: Hindi na ganun. Ano lang kami, careful lang kami. Respect yung protocols sa mga...
0: Hindi, kung meron naman kayong permission, di ba? Okay lang yun.
1: Kinakuman pa rin kami. I'm not confident.
0: Ayaw mo lang masulot.
1: Ayaw kong maka-offend.
0: Ayaw mo lang masulot. may pa-offend ka ba?
1: So that was our
2: accomplishment for the day for the NAIDOC.
0: Tsaka ano yan? Another discovery, di ba? Parang sunod-sunod yung discovery na...
2: Diba? Lumalawak. Lumalawak kasi from him, meron na siyang isang librarian. From the librarian, meron pang nag-reply through the four, yung pinost niya na meron na
1: yung
2: rin.
1: Yung pinost ko sa page natin, merong nag-ano, sabi ko, ako naman sumaya, let's get these stories started. Binigyan ko ng trabaho sa sarili ko. But it's fascinating. And then, one of the things na, like, kasi ano siya,
0: samantalahin niyo, marami siyang, ang memory niya is still,
2: very sharp.
0: Sharp.
2: pati yung mga names, years, places.
0: Oh, yun, yun, yun, maano. Mm.
2: Kaya nga hindi mahirap sa amin.
1: Kilala niya mga paspalis, yung paspalay.
0: Ano
1: mga magkapatid na paspalis, yung mga away-away nila, yung pearl
3: shops.
1: Mga gano'n. Ganun. Tapos parang halos kilala niya lahat, parang chismoso siya.
2: Marites.
1: Marites siya. Nakakatuwa. Tapos sabi niya, so you know, one of the things, kasi kung kailangan magpa-pearl lager ka, magpa-pearl business ka, kailangan mo ng lisensya.
0: Mm. Kahit noon?
1: Oo, noon. Mm. Kung magpa-pearling master ka and if you have a boat. But it's a way of controlling who gets to have the business. So,
0: ano
1: ngayon, kung na-reject ang lisensya mo, merong reason. So, makukuha mo yun sa mga archives. Yeah. Ano yung ano. So, there are like,
0: so,
1: there
0: mga
1: many
0: ano
1: reasons.
0: Yan, mga government regulations. Uh-oh. Meron na nun.
1: Uh-oh.
0: Tungkol sa pearl.
1: Oo. I mean, one of the regulations is only white people could have...
2: Yeah, skin
1: could
2: color.
1: Could operate a pearling logger.
0: Mm-hmm.
1: And then...
0: Mm. So yung market,
1: yung
0: store, mga ano rin, white people lang ano, marketing, I mean.
1: Baka Chinese na.
0: Baka Chinese na.
1: Hindi na ako magtataka kung...
0: Hindi, dito sa Australia. Pero baka ina-export din yan.
1: Oh, diba, oh, well,
0: mga Chinese mahilig sa pearls.
1: When it became a jewelry, but when pearl became a jewelry commodity, commodity ba tawag doon?
0: Mm.
1: Hindi ano na yun, pang-export na. But before that, a pearl was used for buttons.
0: Mm.
1: For buttons and then jewelry ng Victorian era. But then nung pumasok na yung plastic ng industrial age, nawala na yung industry na yun. So what are you gonna do with the pearls? Yung naging jewelry na siya. Yun. After the war, naging jewelry na. So medyo
0: so naka-value palalo kasi jewelry na siya.
1: Oo. And then, kasi noon, hindi naman talaga yung pearl yung ginagawang butones eh. Yung shell niya eh. Yung parang,
0: ano yung byproduct lang yung pinaka-pearl?
1: Oh, hindi naman pearls yung mga botones yung
0: pero yung nilulusaw yun, di ba?
1: Oo.
0: Okay. So
1: very
0: ano?
1: Fascinating. Kaya, ang hirap tanggihan.
0: Kaya meron pa silang mag-alala. Meron namang i-conceptualize itong mga to.
1: But it's good

0: negosyante na sila after, yung later on naging ano na sila, incorporated na sila sa ano, sa community, and then naging ano na sila, mga negosyante.
1: And this person na nakausap namin, si Uncle, he has Indonesian blood, he has Cuban, he has Spanish, he has Aboriginal, he has Australian, he has Irish.
0: Eh, Pilipino nga yan, halo-halo pa.
1: Halo-halo. Halo-halo talaga.
0: Ah, Pilipino yan.
1: So, andun yung ano.
0: Di ba tayo halo-halo?
2: Pero pinakamalaking percentage ang Pilipino.
1: Kasi he knows 5 Filipino words. At gusto niya ng mangga at adobo. O, Pinoy na Pinoy.
2: So next time, okay. Okay. At saka yung Carabao, pwede bang i-redirect tayo sa Carabao Mango na naka, ano na, nandito na sa Australia, nag-land na sa Australia. Parang meron eh. Sa mga nakakalam po ng Carabao Mango Resources, please advise for EB, sakay, ano yan, sakay na, jeepney. Mm-hmm. At naghahanap po kami ng matutulungan po
0: namin. Ano yan? Yung manggang yan, kalabaw.
1: Yeah.
0: Ayun. Okay.
2: Nakatulong po kami sa pag-promote ng ating Carabao Mango.
0: At nice din nating batiin ang ating mga taga-pakinig at taga-panood. Si Aileen Pineda at Hector Pineda ng Marilao. Si Tata Barrientos is watching.
1: Punta
0: ka na dito.
1: May papakilala kami sa'yo.
3: Naaway pa rin ako ni AJ.
0: Oh, sige.
2: Hi, Tata. It's Shirley here.
1: May papakilala kami sa'yo. Kukwentuhan ka niya.
0: Hindi naman sila magka-AJ. Malayo, malayo, di ba? Okay, okay. Magbabalik ang jeepney. Diyan lamang. Titingnan kung maipe-play itong aking ginawa kanina.
1: Para jeepney, pwede
0: mag... Okay, ito mo, may nagpapara. Teka, papatayin ko lang yung music natin.
1: Akala ko ako.
0: Ma-under pa eh. Okay. Ha! Ito. Ulit lang. Okay.
2: Play.
4: Para jeepney, pwede mag-request ng song ng parokya ni Edgar, Your Song, and I dedicate this song to all international students in Queensland. Ako po si Janella Chica from General Santa City. Thank you.